Diaito Dios ta paginenchi, agradecinchi, kunankai tutamanta, domingo tutamanta, pika, uyarinchi, yachichimi kunawan, kankunan poladito, pikankunan pakuchito.